0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: A Tukunga Moçambique, Moingsete, nani 5 horas e 7 minutos. O Ile Kutahasha, ela está tchene, Lomodropen Gai, Nimbani. A Mitura Rina Ifukene, com a frequência 102.1 MHz, a KUN, 89.9 Kamasing, 89.0 Azavala, Chidropani Nitsins, a Kisiko, 101.6 Lomodropen Gai, Nimbani, 88.3 Akapandi, Govuru, 88.0 Cafunholol, 91.2 MHz Camabote. A internet é www.rm.co.mz. O Dequeta Lavanga Tsalakum, Rádio Moçambique, emissor provincial de Nyambane. Kova kuhilumunga kona, loku angave ni internet, tave upangalato hi shtishchena cha lumu Nyambane. Nani 8 horas ni... Nani 5 horas ni 8 minutos.
2: Hey Madala Ju, u kola la mtini.
3: Ina Saidi nzi kona nzi la mtini, nzi nyimela chukwata cha mtiri ya taudahe. Chisangulanya mungla chisalela cha mingango kasi ha amukela nchikitelo na hekwa la mtini.
2: Oh, le jinge avababa ni wa mamani. Vafanele kusimama lomitini yadzi kasi vamukela zvikwata leri.
3: Wula utiyisile. Ka loyi nyamuhla va timuvumela laha mutini, i ta dzuka a nga nyikiwa mutshikitelo wakwe, swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a mitshikitelo leyi Sayidi.
2: Zva mahlula.
3: Kambe a lakanya ku a mpondo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yi mahelo wa avanana.
2: Makunu hi amukela mitshikitelo laha kaya. Kani leswi hi fanele ku teka vana na va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo. Juma, hi nga ndzi byela, hi fanele kuma ha yini ndzhaku ka ku hi amukele a mitshikitelo.
3: Hi swona, a ku na ku hambana hi fanele kuma ha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku. Amukela a mitshikitelo wa wena u tshambuluti, u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku. Hi ku landzela, wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala dyi nga hi na tisuna kutani dzedzedze.
2: Ndza ha famba bya leri ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga mitshikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vana na vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze.
4: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mutshikitelo u gumbiliwa ya ku laha mbedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.
5: Alberto, Alberto, zwi khou tsutsuma hi damu u tlhela u khahiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Ndzi zamile ku ku hlongolisa a ndzi ku kumi. Tiwonele liphambeni ku na maphoyisa u tabiwa chipiti.
6: Ku nga ta maheka chumu. Ndzi chelile a tipono timbirhi lomu ka mapasi ya movha. A ku na wu kone laha. Phe ndzo zama ku ganya nkama ni chikhati n'wana mamani.
5: Hesa, hesa, wa swi tiva leswaku wu gunyadu leku guma haku. Ni ku a wu gunyadu ga hoxela a nawu wa tiko.
6: Makabyi u nga tini bya wena madamu. Phela mina ndza hanyisa chileswi. Chima, nsangula kundlela lomtsitaratweni.
7: Mungana mutshembele, kutani mupakelo wa vanhu ni michumu, wa swi tiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntirho wa ku endlela lomtsitaratweni bya betelo ni ku bya tsayisiwa hi nawu ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi a wu gunyadu. Wu leta hi tinumber phone leti 823405 843405 kutani 863405000. A hi patsaneni kasi ku hluvukisa a tiko ga Mozambique. Xiletelo xa mitirho ya takeketlo a muti wa kwanela hi ta mafambelo mswitaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya ku lwisana ni hunyadu lomu ka provhinsi ya Nyambane.
8: A michado tanga inga seringana e conto a cota o quinhavez garrombi um covo gato fanelo ta um muno ta banana vanu baixa e cutala cavona varambo gachisati. Aka província ya Inhambane desgonto de uma relueco relembro de 2022 de combalho de raco. Ambelejo a mufumo nivandone va pinhamaco cutinha de carato leite a michado tanga inga seringana. Ya has mama kuoneka kutala kayona migangeni kumeka kutchaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 a 22 de outubro. O Vikelaku acotchadiceu a cabanana. Katsa isso a volta manulava vaxingelaku a cubi ao biligig maheka. Vatuali, baonelelva banana, varangelva miganga. A banana varam gachisati, vangaoni o cota gilo joxavisiwa. A undau ganhanyana hitchkolene. Kasi a longsela ao manzipugakui. Lukuti batimhaka ta kusamalana ni kuchadisiwa ka vanana amugangeni uhanya kukona nga miyeli wuleta. Wa swikota ku ya wuleta maphoyisini laha kusuhani uhusini amugangeni kutani ka varhangeli va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumu yi tirhelaku lomu mugangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumu. U nga vhumeleti a wu simamisi gachikarato lexi wa ku zero ka michado ya tanga yi nga seringana. Lawa, makungu ya mufumu wa província ya Inhambane rekutirisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
1: A Moçambique na ni 5 horas ni 14 minutos. Gichile kambi murandu wa mwengiseti hoya hoya ka achigawa cha uchanchi la hitichini. Nchipanzi cha kumunikani watimeneti ta tisimu toto salangana kalama 5:30 chikate cha longoloku gichile murimi. Vula achigawa lechina vitana Valdemir Jose ni uchanchi le genge salama. Magyezelo mkaya Mosambiki. Bondia gichile mwengiseti.

Uchenji gona dala ligi higikia ulile kuka siku boyozola mvulu inavela ku ngana uwe wa jigingi ngana uwe wa mihanzule inenika yoki mitiru leo ngana emweseti ukla uleka ilosa wa inkiseti lawa makunu wavukile ku akufana inava hekulu mitiruweni ilosa na kuona lawa enza kuna hiva shuvela fumbale gineni ngana tingela tuwa basi tuone la mwingi seta chivera na ufambisa moko angela yone kikwatsi famba hombe bondia ya yeah, makwene ni uchenji vitana ma classic nova ni uchenji legi mangemira ndzoka kuwe izuli Valdemir Jose salama

Uyizwe ngunimagela manene. Dichile murimi. Hello selimbura dza mungisete kami show yenye mukha hi sangula ku ni longolo kwa gichile murimi. I longolo kwa gichile murimi u longselwe kona utakuta hengeltiwa. Hamina Armindo Masingi kale mishu kami chini kuna naina kule watiro Bernardo Salomão na ikari hina velela au ingiseti le ginene hi u change ga ku imbeliwa ha muchai Daniel Langa loku aku agambuka chishika gikomene hakuna nikola kungana gikomene zvila vikili ku higi lonzo wota nisumoyana na zonao zikari zibakali chikati.

Ungatana. Uphuka utshama la kaya. Awela kwa masimini. Awa wonku batsangwa lwa rile ndlala. Kuga yama simini dambulishini ngakho.

0: Gichele mungisetu kuranze kahoya hoya kama hungu ya mishula radio Mustambiki ya murangali wati kudaniel chapu wata varangali nyamuka mkanganu wako yelena ndatikunga kutonga waneka asinza wati kuwa kama putu lumu katu kwenye kamisambiki kasuma kuboku waneka chikaratu cha kuyelena ni uzahika kusama pimu kialu kama vahra kumahalo kuwa murangili wa chawalu wa kuyelena ni vahra apalamenda yanadui kumakuna karakumbisa kukarateka Ritualo za tuga Msambiki kutera kutuko nika juni shukombela kuwa mfumu wati uga Msambiki usimama kuwa useketela wana vatikula wabudua kwa laka ritualo wa vatu kuligiani wala ule hijinu fubia. Kutuko makatama hungu itakuna umalu mankenika Horacio Romão Bernardo Salomão waka uone liga mchini kala lukuluku. Mahungu ya mishula haradi Msambiki ya murangeli wati ku Daniel Chapu hiyana luwe ya tonga wa rangela nyamuka mkanganu wa kuyelana ni tatintunga tinza wati kuwa kama putu kutava kulukua makungu manyingi ya kuyelana ni utrisigine gatintunga na shutuweka kushua kwa kufamini kama sikuwa na lawa kuna nivokari lawa tersa utintunga kasi akuwa lesu wa mha au dambani. Aka zinavi hikuona kumekona uka kufamba ava nvota ala kufamini kama sikulawa hikuwa laka kuengetelu ashihari lezi kumekona uka rishewa kama ndawe kutsalangana murangili wa mtuluwa ukaisiga ashihari wa lezinavi Antonio Bakari yena wala kushakusha lezi hikuona kungani kuhunza ka kanu wa magidi wa ashihari lezi uwa kutsalangana zikumeka kuna shukari zwa ya chisel wa kutano kuoniwa hivyo karla va famba ku ndauliani kwa kamsela ka Antoni wa Bakari akufamini kama siku la vanhu va nyingi lava va ya kuva wona hiku suhani tsomba ya kuyelana ni ta zvihari leswi zwi fikelwa ku hinawu lomukati kuhani ka Msambiki asuma kuva kuona ka chikaratu cha ku vanhu vaswa va tingetela muka kudza zvipukisa mapimu ali yini murangeli wa kuyelana ni ta vanhu vaswa parlamenta ina kulori Idris Makondela
1: amurangeli wa hofisa ya majaha parlamenta Innocence Joanki hilo ya komba kukushukuvala hikwala haka kuengeseleka kahla ya majaha matinginisela aku aka kudza zvipipukisa mapimu akudzaha ngovu kuzvipupukisa mapimu kunwa madzvala hizvona zvishukuvalisaku nikushanisa majaha manyingi amurangeli wa hofisa ya majaha parlamenta yena ula kuleswaku ati mhakaleti hitona tivangaku ati ngozi ta mimova patsikambi nikuengesela timhaka ta ugevanga lomigangeni Innocence Joanki aula leswaku nga kumahewa mitiru ya hombe kaso tlhelisela ndzhaku chikaratu lejo
0: chikaratu chiwane kaku cha kwelana ne udzahi gashbukisa mapimu mufungufulumu zvikoleni zvitiveka kuzva kuwesu gavinsesh kahweti ya lei nganayo kutava kulungiliwa siku kwakulusana ne udzahi gashbukisa mapimu chinyimu cha matiku ya kutsalangana ya misava eta zvale zvati kweni gajoni yavitana ina kulori Eduardo Figurão siniane atwalo zvati ku Msambiki zvili yini shingatano hichinofobia chiwanakaku
2: vana wa Msambiki vatiraka migodini ni masinweni lomutikweni la Afrika Dzonga vakombela kuva mfumo uya mahlweni kuseketela vana vatiko lava tlhelelaka hikwala ka mpfilumpfilu yi hanyiwaka eka tiko lele xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke nayo ni muyimeli wa Msambiki lomutikweni la Afrika Dzonga mamana Maria Gustava loko a ta va a ya Angola mamana Maria Gustava a a bandleve eka vana va Msambiki va kumeka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Msambiki
3: hi lweyi a swi vonaku swa ku a nga tshamisekanga a vona swa ku a le emberigo a hi gweli swa ku hi nga yingisa ku yini swa ku himpela ku muka kaya ya nyimeli le kaya a swi yingisana na hali kaya diku a tshama lomu a dlayiwa a hiseliwa swa yena se leswi hi lava hi kombela leswaku va Msambikani ku fane ku ve ni hina hi nga guverno hi ku ve ni hi salvara a vutomi la vanhu va hina swo leswo swa ku ve ni di ku ve ni a tshama lowu munhu a ta dlayiwa ma yi prefere bi ku ve ni munhu loyi a timukela kaya a nyima a xingisa swaku leswaku swo yini se hi xodara a va Msambikani lava hi ta fambisa ama audio swa ku lweyi a la ku muka ku kaya a hi byeli va swivona swa ku a ni perigo pura ta kota ku muka kaya va xilweyi a swi vona ku swo podamuka hi xiyena kambe a ti lungisela ti mukela lwa la ku tshama ha ku tambe a tshama akuna lwa nga boyi wa ku swaku veni a muki kaya hiku lana a nga tshama kona a swi vona swaku a tshamisekile a ni siguransa a tshami
2: marito ya mamana Maria Gustava muyimeli wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga eka hlengeletana veke nayo ni vana va Mozambique va tirhaka migodini ni masin'wini lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hlengeletana leyi hi leyi endliwa hi ku heleni ka vhiki a xifundzankulu xa North West. Eko hinkwaswo da kongoma Radio Mozambique mingela ke Eduardo Figurão.
0: Hi kumesa mahungu ya mixu la Radio Mozambique hi ya ku tisa miri tava hi vitana enakulo ra Vilino Antonio Vilino kubeleliwa mapalana ya tasa du Mozambique ya kumbeleni ka viki ya mihandzu hi yini?
4: Inkomati ive a humelela hi swigolo swimbirhi ka chin'we mahlweni ka mabaronge. Mabaronge ma sanguleli hi wona machela chigolo ka chigava cha ku sangula cha hlakanu ni 1-0 ku yilwe ka interval kutani xikhati lexi mitlawa yi nga ya wisa. Ka chigava cha vumbirhi mabaronge ma kumekangi lomu livaleni na ma vhumele leswaku inkomati wa xinavani a kula kala azwa kusuhani ni kumbela ka chigava cha vumbirhi cha hlakanu a chela chigolo lexi xi nga icanisa ahlakanu ndzhaku mitlawa mimbirhi yi yile ka prolongamento ku nga xipandzi xa 30 wa timinete leti tengeteliwaku hi nawu ta ku ve ku laveteriwa ntlawa lowu humelelaka wu hundza ku ya ka xin'wana xigava hi laha swi nga onheka kona makunu mabaronge ma kokile ma koka ma phukwile hi tamu swigolo kala loko hatlawa inkomati na ku khiyela mineti yin'we ntsena a ku ve swi chipa ku yiwa ka mapenalty a golisa inkomati mbeli Carlitos a ku kumeseni ka hlakano hina Radio Mozambique ve kola magezu ya mchukumisi wa inkomati wa xinavani Edson Mavunja
5: ya ku sungula ni parabenzana majugadora mini swi nga tisa swone ive vhes la u karata ku ta ni timpfula hi ntamu xitiratwini majize hi konsikira ku ta fika loko ni famba direct ka jogo ni hlata ku a ni switwa swo nga ta vala xugalfasi a equipa baronge ni majugadora ya ku tiva mu caso da missi na meya mataka xibuto xikurinho majugadora lama nga ni manda sentamu mas ai lo obrigado de ganha ainda porque o curso da estrada que eu toquei em combate lembra ele foi bater uma quarta final lá ninguém eliminou uma penal de ferroviário do Maputo então tinha que estar lá para ganhar para ser procurar a Fagalem Baiani na outra fase da taça
4: Kakelo Gama Barões que veio com o Laula Mr. Manito Marandi loyi a vhumeleleku a handzulowu na tshembisaku lexisaleleku ku ve ku cukiwa a campeonato wa lemukaya nyambani wa lehe nyambanesi wa lemiga 2026
6: i chance vanga yi kuma a ku goheka swi gohekanga so ti vera chance dima a va kumile chance ya ku va chela xigolo va hipala hikwalaho i va chile xigolo ka kama wa ugama a hi swi swa mati mahalakile ku na swa ku swi recuperar mas epa boa sorte para eles e tava wana lezwinwana zwi seleku ka hina zwa campeonato provincial
4: vakhala vakhuzeli va le xikorini nanga humangi kama loyo ko hi yena loyo anga swikota ku fihla bola aku inkomata nga yikume anga zwa che zwigolo zwako zwi nga swipemisa yo ha maonela nguna ka tshikhalelo wa fever mabaronge
6: a maonela ya Ternador ma hamana ni maonela ya tshitsungu loko a nu tshitshiwa a higanya na nga vilelekanga leswi nga tshitshiwa hi paliwa vana ni ku khala ngopfu yena manje yena xikorinyu xa a karele
4: magezu ya Manito Marandi muchukumisi nandza wake wa mabaronge lawa mabilweku hi nkomato wa xinavani zwigolo zwimbirhi ka chin'we mauya masala ama swikotanga ku chapela aku ya ka chigava xilandzelaku cha tasa di Mozambique hi xipandzi dzonga ya katiga Mozambique
0: basi mungiselo ku rhandzeka mahungu ya mixu manyi malaha hi bungeli kuma ku fikelela leti ndlela letinene loko swi kotekile ulambi Bernardo Salomo wa nga veka wone le gamichini Horacio Romão, e na gata maamba, gichi.
7: Muzile mahungu ya inyambane.

0: madala juu ukola la mtini
1: ina saidi nzi kona nzi la mtini nzi nyimela chukwata cha mtiri yata udahe chusangula nyamuntla chusalela cha mingango kasiha amukela nchikitelo na hikuwa la mtini
0: oh lejinge ava baba ni wa mamani vafanele kusimama lo mitini yabyi kasi va amukela xikwata lero
1: wu la wu tiyisile ka loyi nyamuhla va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa muchikitelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a mijikitelo leyi sayiti
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondzo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela michikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vana na va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga byi byela hi fanele kuma ha yini ndzhaku ka ku hi amukele a michikitelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele kuma ha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela a michikitelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu goxisiku hi ku landzela

Bongile Alfred Mutlu ka mishlenya mutle no change legim ashuva ku vakokwane ashuva ku vatswali lava ngani gezuga lisima ngopfu lomuku gondzisen ka vanana Titu Shishava na hela u change legi xikandarinya na kana mhaka leyi ya ku vanana va nga gondzisiwi mitirho atsandza ni ku songa sangu loku gicile atsandza ni ku timahela chaya maku mhaka leyi a yi laveki leyi 8:42 ya tikweni a gondzisani vana va hina mitirho ya laha mutini a ku khwatsile swi ku nga muvhulo lava gondza ku ni gambu va swi kota ku ve va hlantswa swibya va swi vela lomu ndlwini va nga siya xikolweni va siya mandziku wa siku va nga hlekiwi va nga vengiwi hikwalava va nga hi na nchumu lomu mavokweni

0: vai a luta, e Zimbabwe na Anibalzinho, arco e Never Give Up. E Zimbabwe tem pelo como ganhar 2023, também que é com a web uma água no Yipago. E nessa magaça, e na Guganar, essa semestre, coro. E essa bucate, e o Bata Manegahina, o Duanera, a Siris Chuvago. Never Give Up. Gamba ngira liendo ku kutuma bate kala dropani gama tsitsi nyongola nyapweta Idrasio Makondela matsitsi Idrasio kuhide ku dziminiti dzimbili yina ndi kuroma ku matsitsi muhuno ku takuno kireka ku tudo nyamhegani nyakuti simili ya kutoma nisana na uyani
1: Zona Albin Said hlamula ka chikati a nduna ya ta gonzo ni ntumbunoku yi bikela hikuwa mukhwepa hikwalaha ka murhangeli wa ravi gata gondzo xinyimo xa ya ndzawulo ya ta gondzo a bikele mukhwepa wa leswi u ti u fambisa swona a nkhuwu wa maphikizana hi ravi gaswikola laha ku nga tivisiwa leswaku a ka 10 million yi nga laveka kasi swa swikota ku fambisa mihlakani leyi ku ta kiyela a 48 million ku nga munhu wa 15 manharhu magidigidi ya mametikalo kasi swa swikota a ku mbitisa ti-final tot leti lavekaka ku lunghiseliwa maringano ya ku ku ta mahiwa maphikizana lawa ya ravi gaswikola ku tivisile ka mukhwepa wu nga bikiniwa leswaku ku ta kumeka ka maphikizana lawa ka 1400 wa swigondzana kutani vabeli hi wulawula hi gidi ni munhu wa mazana ya vabeli va mihlakani ya ku salangana ku tika ka leswi nakona ka ha tivisiwile hi nduna ya ta gondzo lomu tikweni bya Mozambique Samaria Thovela leswaku ku ta ve ni 165 ku nga 1,015 a vatlhukumisi hambukambi ni 66 ku nga 5,015 a vaxikwixi ku nga vabe vapepu lava to fambisa mihlakano ya ku tsalangana makunu hi leti ti nga tivisiwa na ku tivisiwileku leswaku ku karhi ku mahiwa a mitirho ya wululameti mitirho ya wululameti bya tivala ta ku tsalangana mitirho ya wuhaketeti bya tivala fasi kambe ni ku lavetela swilawu swa ta gondzo leswi to tirhisiwa kota makwarto kota tindhawu leti va ti wa etlela kona a vanana lava to ti eka matiku eka maprovhinsi yo tsalangana ya lomu tikweni bya Mozambique ka ha tivisiwile nakona leswaku ku karhi ku tirhisana ni ni vanyamabindzu kasi bya swi kota ku kumeka a zoga hi laha byi lavekileku bya swinene ni ku tiva lava va faneleke ku bika hi tindlela tinene a swa ku ga leswi kasi ku swi nga babisi vanana lomu va to ekela kona ku ta tirhisaniwa ni mitirho ya ta wudaho kasi bya swi kota ku voxe vanana va kuma mijikitelo pasi kambe ni ku lunghisela tiredi ta majanela woxe lawa va mandhawu va to ekela kona hi leti ti nga tivisiwa aka mukhwepa wu nga bikeliwa laha ka mfumo wa muganga wa doroba bya Machichi ni na ku lori Albin Said lexi nga tiya xi nga kumbeliwa ngopfu hi mfumo hileswaku vanyamabindzu nga va seketela swa hombe ngopfu kasi swa swi kota ku maphikizana lawa ma famba hi tindlela letinene nduna ya ta gondzo yi dlunyatisile leswaku hakunene ka hi ni byinyingi byi kiyelaku ku ni byikarati swa hombe ngopfu kani leswi swohle byi karhi swi mahiwa kasi swa swi kota ku a maphikizana ya mihlakano ya ku teneta mirhi mahaka hi tindlela tinene sayidi a ndzi na wa ku ndzi nga bula
0: naidrasi hi bongile ngudzu ku ba na wiriseni matshangu yaya hi ku lindrele kuwa yebyikhati wa yi gasi wirisela mambe mataku kwa yipanikiwa ya matsitsi bongile
1: bongile
0: idrasi Makondela wa matsitsi mwingi sitikoni ka Mozambique na ni desoras ni u minuto
2: Radio Mozambique Inyambane
0: Ikati nyama hungu wa kusweda uingi sinyawali.
3: Mahungu ya Inyambani.

Uya ngata ngumbilu ya dila volta mewa moru kurasamu shita shorari kuchambela Beatriz ni Faisal. Zase zora jikwarenti uminutu. Ngachimu.

0: corações.
1: Big Tone, ujenje wa nyambana, ujenje wa manyambana, niwachope ni vatswa ni manda uu. Hengisini ujenje wa manyambana, wa watonga, hengisini wa vachope.
2: Kuhumi uze. Jalebete, ilangusi.

0: Mozambique kwa sayi nani 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Sandra Massango ni mahungwa muno wengi sunene.
2: Mahungu ya Inyambani.

ada mashaka ni khumbula nkama ni ngale zona mijawoto zona kwankuru ni ganyana ni nyenza ni tibaya sinyana ngo vishka ni tipasa sigwinye ni valanda wangu Mr. Chico swagger boy Mr. Chico ni ngilanda wangu mkoma wangu wombele yako ni tihanya bang ni tihuma ni mirongo ni tigohela ngukuhungu kadeta kala na magizi ni nyarini kaso hotete halilampu manje phenacha mato kuwela udihanzila usinagwa mkashuka wanakana unakana unakana free unocha.

0: Kaga hwe hoyo maputu gaza na inyambane ka musumbuluku wa namuhla wa siku zwa 22 zwika kota kushika kunene hile ka 2026 xitiko xa le nyingitimu ka tiko dzongeni hi ndlela leyi hi bekisi ku va hi ta ta kuma leti ti yelanaka ni tinhlokomhaka ti nga ta vumba nongonoko lowu wa siku ra namuhla kutani hi 21:30 hi ta va hi zamba ankatsakanyo wa madzungula ka sikeni ntshokovetelo wa wone hi 22 hi ta va hi kuma madzungula hi va hi xiyenge swo swoke hi ya zamba Alberto Langa ku va hi nyika leti yelanaka ni ta mafambela aswitarateni kutani vunanga byitsongo me swinene byi ta hi mumisela ka 22:30 ku va hi ya kuma reportage in foco tshwaka swoswo i ta va mabuleni vunanga ku ya tlhasa 23:30 lano hi ta va hi kuma ultimo journal kuneleke xiyenge lexi namuhla haleho kusukela ka matsolo ka maputsu Natali Yulibombo hi n'we hlunyela vuyingiseti lebyinene hi nge dindi fahlake kunene hiya teka tinhlokomhaka leti ti nga ta vumba nongonoko wa siku bya namuhla.
1: Lipelile ku tlula gidi lavarimi va muganga wa Maxopo exifundzheni xa Marakweni tolo va amukeli nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndzhaku ka tindhambi tixakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Tintlhari ti hanyelaka ta madyela manene exifundzenkulu Gaza ti karhi ti vonelela ntlhanu wa swifundza hakuva ti vonelela ta madyela manene ndzhaku ka ku va xitshungu xi xanisekile hi tindhambi axifundzankulu lexiyana. Gidi ni munhu wa madzana wa vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va ta kumeka hi hweti ya mawuwana ka mintlangu ya ku hambanahambana ya swikola yi nga ta landziwaka edorobeni la Maxixi. Vana va Musambiki va tirhelaka mugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo akuva wu ya mahlweni ku seketela vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekeke etikweni leliyana. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta ti endlelelaka ka nongonoko xitiko xa Dzongeni. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.
0: Ekhani kunene Veronica kuve u ta va u hi chumbutelile to ha zindza mpera leswaku loko yi va 21:30 hi ta va hi kuma vunanga lebyo. Hi ya teka Nelson Tivani. Ahi jela leti.
2: Radio Mozambique.

Lipelile mwingisekiliwa rantsekaka wa emisor provincial de Maputo Gaza na Nyemban hako yo zela kanongonoko xitiku xa Dzongeni. Kutula gidi la varimi va muganga wa Maxubu xifundzeni xa Marakweni tolo va amukele nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndzhaku ka tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Tintlhari ti hanyelaka ta madyelo manene hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ti karhi ti vonelela ntlhanu wa swifundza hakuva ti vonelela ta matshamelo ya madyela ndzhaku ka ku va xitshungu xi xanisekile hi tindhambi ti vonekeke ya xifundzankulu lexiyana. Gidi ni munhu wa madzana vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va ta kumeka hi hweti ya Mawuwani ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikolo yi nga ta landziwaka edorobeni la Maxixi. Vana va Musambiki va tirhaka mugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo ku ya mahlweni wu seketela vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka tikweni leliyana. Leti tin'waka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa Dzongeni wa namuntlha 22 ka Junyu wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

0: kutula gidi lava ri ni va xikanekisi xa maxubu xifundzeni xa Marakweni tolo va amukeli nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndzhaku ka ku va va xanisekile hi tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana hi entelelo wa marungula lawa na Fernando Sidumo.
1: Loko a vulavula ka mitirho ya radio Mozambique, murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Sergio Xiboleka a twisile leswaku mitirho yi tlhela yi famba hi kutsongokutsongo laha a nga ni ku tshembaka leswaku ka masiku ma taka a ndlala a yi nga ta kumeka emugangeni lowu wa Marakweni.
2: Tani mayelana ni mhaka leyi vitaka yona ya vudzimi ta swa kutsongo sungula kutsongokutsongo switlhele hi timhaka ta mati ya ndhambi leyi nga va koni swilo swinjhani ku taleni mbangu hinkwabyo hinkwayo ya le maxubu ta ntuka wu fuya ka ku byisa tihomu ni lomu ka ku dream ta hi ku dream kutsongokutsongo va va va tlhela kambe a wu bindruli kumbe a wu pfuni bya le masin'wini a lembe lebyi hayi swi komba ku talvege lomu ka masitembre outubre hi nga tshika hi vona switsongoswitsongo everdade ke ni makultura manyingi lawa ma byaliwaka ntsena leswi swi endlaka ku va swi ta hlwela ku kombekisa hi timhaka ta ku mimbangu minyingi ya ku hi nga byala va nga byala a swa ku hambanahambana hi leyi taleke hi mati kambe leyi ya ku byala swa mihlata ni pekena jorotalisa ya va sungulile ku tlhela kutsongokutsongo nyaheke ka swona leswi futhi a xikanekisi xa Marakweni na xona xi ve ku hala mavhikinyana lawa ya ku khaluta ni vhiki bya ku hela na xi ya nyikela timbewu hi xiyimo xa ku pfunisa leswaku va sungulisa hikusa a ku nghena loyi a nga na nchumu.
1: Marito ya murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Sergio Xiboleka loko a vulavula hi mitirho yi landziwaka enkongomitini wa ku va varimi va tlhela va seketeliwa hi leti tilanaka ni ku va tlhela va byalisa ya xigava xa vumbirhi xa nguva ya nyan'waka ya ta vurimi.
0: Fernando Sidumo ni ku nyikeliwa ka timbewu ta ku hambanahambana ka varimi va xikanekiso xa maxubu xifundzeni xa Marakweni hakuva va tlhelela ka mintirho ya vona ndzhaku ka ku va xanisekile hi ku va ka tindhambi ti vonekeke ya xifundzankulu Maputo. Na ku endleka leswo kola xifundzankulu Maputo kusukela lembe litaka ku ta ve ni ndhawu ya ku bindzula timbewu hakuva ku seketeliwa varimi va kota ku tlakuxa bindzu la vona. Hi entelelo na Stelio Manyisa.
3: Nhlengeletano leyi rhangeriweke hi guvernador wa xifundzankulu Maputo lweyi nkameni wa kona a tiviseke mahungu ya ku tsakisa ka varimi hileswaku ku ya fika 2027 xifundzankulu Maputo xi ta va ni a kumpuni kumbe ndhawu lomu ku nga ta bindzuliwaka hi ntalo a mavhivheri kumbe mbewu ni swilo swin'wana leswi nga ta seketelaka a varimi na koho ka ha kunguhatiwa ku va ndhawini yoleyo ku xavisiwa swigodzo swa ku hambanahambana leswi nga ta pfunaka a ntirho wa ku bindzula mibyalo ya ku hambanahambana ka masimu ya vabindzuli va xifundzankulu Maputo. A ndhawu leyi se yaya hi khuliwa laha na mugangeni wa 3 Fevereiro a xifundzeni xa Marakweni lomu se ku simekiweke mathangi ya ku va ma ta hlengeletela mati na koka kunguhatiwa leswaku hi ku simekiwa ka sentro leri ku ta pumbeka a mpfhuka lowu varimi a va wu famba va nghena Joni van'wana va matiko man'wana ya vundzamani na Mozambique na va xava timbewu va xava swinoniso va xava swikomo ni swilo swin'wana kutani a chapu leri ri nga ta simekiwaka hi mali ya vana va tiko ra Afrika do Sul ri ta pfuna hi mpimo lowukulu swi nga leswi swi hlayeke Paulo Khosa murhangeli wa hubyana yelelaka ni ta vurimi ni vutshevi kumbe ni vufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
4: O Conselho Executivo Provincial já disponibilizou uma área para a implantação deste centro e o nosso parceiro, este investidor, que é estrangeiro, já iniciou com os trabalhos de limpeza naquela área, já iniciou com a construção, está quase já na fase 80%, a construção de um reservatório para armazenamento de água com a capacidade de aproximadamente 600 mil litros de água. Já tem lá infraestruturas como armazenamento dos seus equipamentos e as outras fases estão subsequentes. O que nós temos a dizer agora é que realmente o projeto já arrancou, está na fase da implantação das infraestruturas.
3: Nkameno kona Paulo Khosa a vuli leswaku xifundzankulu Maputo ndzhaku ka ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe leri xa ya xiphokophela kumbe ku kutikota kutsongo kashenge chata kubindzu bya swakudya la kuna ndlala.
0: Stelio Manyisa ni makungu ya mfumo wa xifundzankulu Maputo ya kuva ku simekiwa ndhawu lana ku nga ta bindzuliwaka kona timbewu ti nga ta seketelaka varimi a kuva va tlakuxa bindzu la vona. Le xifundzankulu Gaza muno madzana ya matonolada ya tindluvu ma nyimeliwaka va mabindzuliwa ka masanjena fomeni ka nguva ya vurimi hi nga ka yona. Hi ta rhamba Bonifasi Novela ku va entelela marungula lawa.
5: Murangeli wa xiyenge xa taukosi xifundza xa ka masanjena Zakaria Nyuwani a swingete leswaku eka nguva leyi se ta ku tshoveliwa a mugwalo lowu wa Jerusalem lana ku nga ni ntsako swinene eka varimi hikwalaho ka ku va se ku ni mali ya nxungeto gemiweke ku va va xavisa ha yona. Nyuwani a xungetile kambe leswaku ku ni komponi se yi kumiweke a nga ta va yona yi nga ta va phambeni ka ku xava la bindzu hinkwalo ka varimi va muganga lowuyana eka timali ti sukelaka 65 ku ya 70 medikaj hi ku hambana eka lisima la ntshovelo. Murangeli a tivisile leswaku a mfumo wa ka masanjana wu ta na wu tirha ni varimi a ku va va tionela eka lava va xingetelaka ku va xavisa a bindzu la vona hi timali ta le hansi na valondzo ta ku va ku nga na entelelo eka vabindzuli hikola eka lisima la bindzu leli hambi ni timali ti itekaka.
6: Há bem pouco tempo tivemos uma empresa que está sediada em Maputo, o Instituto de Algodão e Oleaginosas, temos amigos, disponibilizou essa empresa para trabalhar com o distrito de Massangeira na componente de comercialização do gergelim. E neste momento já temos um ponto focal ao nível do distrito que está fazendo a compra do gergelim a preços que foram aprovados pelo Conselho de Ministros, que é 70 meticais por quilograma de gergelim de primeira qualidade e 63 meticais para o quilograma de gergelim da segunda qualidade.
5: E marito ya murangeli wa xenge xa taukosi xipundza xa masanjana na vulavula hi makungu ma landziwaka ndzeni eka ntshovelo wa gergelim mugwalo lowu u kotaka a ku bindzula hi nkarhinyana wutsongo kambe u wisa eta juma eka varimi.

0: swi swi dumeliweke tindhambi hi sunguti ni nyanyankulu lava va hundzeke. Murhangeri wa rhavi la ku vonela ta madyela manene eka hubyana ya ta vurimi ni vutshivi ka Gaza a hlamusela leswaku va ku va ku xopaxopiwa loko ku ta va na ku endliwa leswi yi nga ta va swivutiso eka ndyangu wun'wana ni wun'wanyani mayelano ni ku kumeka eka swakudya nambi hi tindlela ta ku va ku kumiwa swakudya leswi mayelano ni ku tshembisa a ta madyela. Clemencia Shirut a hlamusela nakambe leswaku va ku ta va kambe na ku xopaxopiwa mayelano ni leswi nga ta vevukisaka a mfumo ku va u ta va u gema tindlela ta ku va ku yantswisiwa leswi lanaku ni ta madyela manene.
1: Ku kongoma ku tiva a mahanyela emindyangwini ya madyela depois ya ku a presenta la hina ni hlanganele na swidzedze ni hlanganele na tindhambi leti nga endla ku a mahanyelo mindyangwini hi cinca se hi kambela ngopfungopfu ku tiva swaku a xitshumu xa hina swoswi swi ri ka matshamelo wa hi ya kona then tshimatshima hileswaku a mfumo ku leka u swi tiva swaku a mahanyelo mindyangwini ma lomu ka ku yini a leswi a swi hlayi swaku a mfumo wu lava ku phakela mchumu ka xitshungu wu lava ku tiva swaku a xiyimo a mindyangwini ya hina hi xihi xa kona deposi ya ku yi tlhangane na tindhambi na swibyezi swa ku hambanahambana aka provhinsa la hina la ka Gaza i ka swipfuno leswi swi nga endliwa aka provhinsa la hina swi pfunile ku ya swi ya fika kwini.
0: Maritumbalbaku murhangeri wa rhavi leyi vonelaku ta madyela manene eka hubyana ya ta vurimi ni vutshivi ka Gaza Clemencia Shirut loko a vulavula hi ntirho lowu ta ku na wu landziwa mayelana ku va ku xopaxopiwa ta madyela manene eka mindyangu leyi yi kumekaku na yi dumeliwile hi tindhambi xifundza nkulu Gaza.
2: Rushtino Botela ni ntirho lowu landziwaka hi tinhlari ti hanyelaka ku vonelela ta madyela manene a ku va ku vekisiwa madyela manene ka xitshungu lexi xanisekeke hi ndhambi yi vonekeke a xifundza nkulu lexiyana. Cruz Vermelha de Moçambique a xifundza nkulu Nyambani i karhi yi lavetela timale a ku va ku seketeliwa xitshungu xi vilelaka hi swilo swa ku hambanahambana. Orasi Romão
3: Vanyingi vandoni hi vona va nga hangalaka hikwalaho ka ku ku na tichapao masikwana lawa ta kala murhangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique lomu i Nyambani yena a vula kuswaku ku va ni makungu ya ku tsalangana lawa ma nga yisiwa phambeni ya ku pfunetela se swoleswo hikwalaho ka ku kala timali a swa ha koteki Emilia Candido yena loyi a tshembisaka ku kumeka na wu karhi ku mahewa man'wanyani maqhinga ya ku swi kota ku tichapa u tikumekanyana kasi a Cruz Vermelha yi simama a ku va hi tirha lomu ka provhinsi ya Inyambani a engetela ku va kumeka na wu karhi ku pfunetelwa a va ku karhi lava va nga kumeka na va karhi va hlangana ni xikarhato xa xihala ka madistrict yo tsalangana ku fana na ni ka fonyololo ka mabot ya mbuka kulu se a swa ha voniki khwatsi hikwalaha ka ku a ku na a timali.
2: Horasi Romão ni ku ti hi ta ka hubyana ya Cruz Vermelha de Moçambique a ku laveteleni ka matshamela ya ku va ku seketeliwa xitshungu ka nkarhi wa swoswi xi vilelaka hi swilo swa ku hambanahambana. Hi ta tsutsuma hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga hi ya kuma mahungu lama vulaka leswaku vana va tiko la Moçambique va tirhelaka mugodini ni masin'wini a tikweni leliyana va kombelaka mfumo a ku ya mahlweni ku seketela vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka a tikweni leliyana. Hi ta rhamba Eduardo Figurão ku va entelela marungula lawa.
4: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke na yo ni muyimeli wa Moçambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Moçambique va kumeka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Moçambique.
5: Hi lweyi a swi vonaku swa ku a nga tshamisekanga a vona swa ku a le embirigo a hi kweli swa ku hi nga yingisa ku yini swa ku himpela ku muka kaya ya nyimele le kaya a swi yingisana na hale kaya hi ku a tshama lomu a dlayiwa a hiseliwa swa yena se leswi hi kombelaka swa ku va Moçambikani ku fanele ku ve ni hina hi nga guverno hi ku ve ni hi salvara a vutomi la vanhu va hina swoleswo swa ku ve ni hi ku ve ni a tshama lowu munhu a ta dlayiwa me preferi hi ku ve ni munhu loyi a timukela kaya a nyima a xingisa swaku hi swa ku swo yini

0: sei judara abam sambikanu lava da fambisa ama audio shakulwe ala kumuka kukaya ai zveri vafonzwa kani perigo prata kota kumuka kaya bashilwe ashona kushopoda muka hishi yena tambe atilungisela tumukela vala kutsama kutambe atsama akuna lwanga boy wakushakuveni amuki kaya ekulana anga tsama kona ashifonzwa ku atsamsekile
1: marito ya mamana Maria Gustava muyimeli wa Mosambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga eka hlengeletana veke nayo ni vana va Mosambique va tirhaka migodini ni masin'wini lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hlengeletana leyi hi leyi endliwa ekuheleni ka vhiki axifundzankulu xa North West.
2: Eduardo Figueroa ni xikombelo xa vana va tiko la Mosambique va kumekaka atikweni la Afrika-Dzonga na va tirhaka mugodini ni masin'wini a ku va mfumo ya mahlweni ku seketela vana va tiko va sindzisekeke ku tlhelela makaya hikwalaho ka madzolonga ma endleriweke atikweni la Afrika-Dzonga. Hi tlhelela xifundzankulu Gaza lana mahungu ma vulaka leswaku tinhlari ta xiyenge xi hanyelaka ku hlayisa swiharhi eLimpopo xifundzankulu lexiyana ti lava ku helisa mhaka ya ku va swiharhi swi phondla xithandelo swi ya swi dumela tindhawu ku hanyaka vanhu. Hi tlhela hi rhamba Rostin Butela ku va endlela marungula lawa.
3: Nakona ku lonkari ku gamile ku va ku biwa na ku patsiwa ni ndzilo wa gezi eka xipimo xa 10.5 lana kutaku na ku vhikeliwa a 5,000 ya magitari ya masimu ni muni wa 1,000 eka muganga wa Mavos ku kumeka ku andzeni ka xitandelo lexiya. Murhangeri wa xitandelo xa Limpopo va tlhamisela kambe leswaku va ku tava ku sungula a ntirho wa ku va ku biwa yin'wani ndhavu leyi taku na yi ta va yi sivela a masimu malombaku varimi leswo eka muganga wa Xibotani. Francisco Pariela a tshimbisela leswaku va ku ta va kambe na ku pfuxetiwa 5 wa swibiyelo kasi hi vulavula hi lana ku nga ta va kambe nakona na ku kweleketiwa ndzilo wa gezi malano ni ku va ku pfuxetiwa lana ku vonekeke kwala ka tindhambi leti ti dumeleke xifundzankulu Gaza i sunguti.
4: Neste momento vamos fazer uma outra vedação numa outra comunidade chamada Xibotani. Já começamos a solicitar as comunidades, porque aqui o papel das próprias comunidades é extremamente importante, procurar estacas e cavar os buracos para colocarmos as estacas. E nós, como parque, só chegamos lá para montar os cabos e o módulo elétrico que controla, portanto, a entrada desses paquedames.
3: Marito Marumbaco, Murangeli, wa Xitandelo xa Limpopo, Francisco Pariela, ni makungu ya ku va ku ta va ku biwa ndhawu leyi yana ku ta fikela masimu eka swiharhi.
2: Rostin Botela ni mahungu mayelanaka ni ku va ku tiyisisiwa ndhawu leyi ku hlayisiwaka kona swiharhi eLimpopo xifundzankulu Gaza enkongometeni na ku va swi nga humi swi dumela a tindhawu lomu ku tshamaka xitshungu. Hi le ka nongonoko xitiko xa Dzongeni lana ku katsiwaka mahungu ya xifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani. Murhangeli wa huvo hikulu ya tiko a kumeka tikweni la Azerbaijan a ku va tipatsa ka nhlengeletano yi patsaka matiko ya xisurumana. Hi entelelo na Domingos Makalani.
5: Ku nyimeliwa ku va nhlengeletano leyi yi humesa mihandzu ya ku va matiko ya misava a ni lawa hakunene ma ka mahlweni ku va mati hi ta ka ku va ku hluvukiwa ni ku va ku bekiwa ku zula. Nhlengeletano leyi ya mati kasika ya nhlangano lowu wa matiko ya xisurumana hi lowu vumbiweke hikwalaho ka yimpi leyi vonekaka Palestina yi vonekaka kusukela ka malembe yo hlawa na yi vumbiweka ku va ku ta bekisiwa ku zula atikweni bya Palestina kambe ku gami ku voniwa leswaku swa lisima ku va nhlangano lowu nakona wu nga seketela matiko ya ku hambanahambana hikwalaho ka ku va ku bekiwa a ku zula. Baku Azerbaijan i tiko lebyi kumekaka tikonkulu Asia na byi kumeka hi mshimamshima ka vundzamano ni tikonkulu Europa. Ku ni i tiko bya ku tshamiseka swinene tiko bya ku xonga bya switarato leswikulu na nakoni ku ni mapredio lawa makulu ya doropa bya ximanguva lawa lani ku vonekaka swilo swa ku tshamiseka hi tindlela ta ku hambanahambana. itiku zaku tsamseka itiku zaku zula lani hikona ka hlengeletano leyi ku voneka ka ku va ku bekisiwe ku zula ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko byalana Azerbaijan edorobeni bya Baku. Kasi ke hi leswi hi navela ku va hi nga mi tlhasela swone kusukela haleno Azerbaijan tiko bya Baku lani amuzangeli wa huvo yikulu ya ku vavula utikweni Margarita Talapa emusumbuluku lowu a sungulaka liendzo bya ntirho ka hlengeletano leyi Margarita Talapa hi lowu a pangalatiwaka hi tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni na tilumbaka mabankada ya Frelimo, Renamo, Podemos na MDM leti nakona ni titaka veti kumeka ka tihlengeletano ta ku hambanahambana ku va ku dokadokisiwa ngopfu hi mayelana ni ntshamiseko wa mindyangu ka mbangu lowu wa tiko.
2: Domingo Makalani ni liendzo leendliwaka hi murhangeli wa huvo yikulu ya tiko atikweni la Azerbaijan. A kwa tipatsa ka nhlengeletano yi vekisiweke na yi patsaka matiko ya xisurumani lawa ma sukelaka xifundzankulu Nyambani ma vula leswaku gidi ni munhu wa madzana wa vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va ta kumeka hi n'hweti ya Mawuwani ka mitlangu ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka edorobeni la Maxixi. Hi yentelelo na Idrasi Makondela.
6: Ababeli lava va kuteka maprovinsiya ya ku tsalangana ya tiku ga hina ga Musambiki. Maphikizana ya ku yelana ni andebol, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni maphikizana ya ku khavilga chikhumba ni yin'wani ya ku lumba tlhanu ni nharhu mihlakanu yi nga langiwa ku va yi kumbisiwa ka maphikizana lawa ya ravi ga zwikola kusukela ka siku ga makumambirhi ni tlhanu ni mune ka hweti ya Mawuwani kala ka siku ga tlhanu gin'we ka hweti ya Mhawuri. A hunguleki gitivisilwi hi ndhuna ya ta gondzo ni ntumbunuku lomu tikweni ga hina ga Musambiki Samaria Thovela. Samaria Thovela a wulawula machichi laha nga tlhangana ni vanyamabindzu kasi bya swi kota ku bulisana na vundzimeni ya ku va ta seketela emihlakano leyi tumaheka emadorobeni ya Inyambani ni machichi. A hengeseli ka mukhwepa nga wu gondza leswaku ku laveka a munhu wa makhumi ni tlhanu ni manharhu a magidigidi ya mametikal kasi bya swi kota a kumbitisela mitirho ya ku lulameta zonhli kasi swi tshamiseka hi tindlela leti tinene. A wulili leswaku byi nyingi byi tumahiwa ndzimeni ya ku swi vanana bya amukela ka khwatsi ni ku swi bela ka tivala ta tinene. A ku wa wuvhuli ga maphikizana lawa u ta maheka ka livala la mwele lomu dorobeni ga Nyambani yi nga lomu ka ku lunghiselwa. Ka ha lunghiselwa nakona pista set destembro ndhawu ya ta Majovani patsikambi ni livala la letiyelanaku ni andebol a mwele. Ya lungisiwa kambi alivala la Institutu de Ciencias de Saúde kwa lomudoropeni ga Inyambani.
2: Hidrasi Makondela ni kulangutela kunga kona kungweni kululamisela kami ntiru ya kuwa kutalanziwa mintlangu ya kuhambana hambana afikola tiru kukatalanziwa ka adropeni la Maxixi axifundzankulu Inyambani. Tikomba kuyehla timakata vanhu lava tinghenselaka ka vudzayi bya timbangi ni ku phuza mabyala axifundzankulu Nyambani. Armindo Masinge.
7: Kati hayu tingaveti paluxiwa muvhulu yaloyi lomu xikarhi ka ku vhuliwa ka vhiki ga kulwisana ni swipipukisa mapimo leswo hi wa zihlanu ya ka yena ti vula leswaku lomu xikarhi ka ntlhanu wa tin'hweti ti hundzile ku ta lembe leyi tsutsumaka ku ve ku khon'wa a ntlhanu wa makumi wa makilo ya timbangi to tsalangana hungu givigi nyikiwaka mitirho ya Radio Mozambique ha Ventura Natal na ku hi murhangeli wa hubyana leyi yimiseriweke a kulwisana ni Mbangi. Ventura Natal i tlhamusele leswaku a hlayo leyi nga ve yi khon'wa swipipukisa mapimo yi hungukile loko ku fananisiwa ni malembe man'wana. Ku hunguka loko swi vangiwa hikwala ka ntirho lowu u ta ku na humahiwa ka siku gin'we ni gin'wana a ku tirhisana ni maphoyisa xitshungu hambi ni swigondzani ngopfungopfu lomu swikoleni.
8: Mesmo nas escolas nós tínhamos muitos alunos a consumirem drogas. Não digo agora na UAU. Mas pelo
7: hakunene tihlayo titi hungukile loko hi cuka ka malembe mambirhi mahundzileke wa provhinsi ya Nyambani ku va karhi ku huweleriwa hi tamu wa ku ku ri ni swipipukisa mapimo leswi tsheriwaka lomu swikolweni hambi ni ku nwiwaka mabyala makunhu hi ka ntirho lowu hi ta ku na humaha makuno ekola katiro lokuita kuna hiu maha lomu chikareka kumbeta chikara kulechi lomu zvikoleni akahaoneki lemhaka laudzahe ngamafaole une ngamajala hambeni zvimwani zvikupukisa zvamapimo
8: bastante forte aqui. Houve tempo que falava-se muito desta escola, mas houve, de certo modo, uma redução.
7: A Murangeli wa Mkiru yata gonzo chimu cha distritu ya Nyambani baba Alberto Makamu I ulileza ku lomo adropeni legi lomo shukoleni amakali ye ayaha uneki masikwana lawa.
9: Lawa kubonga kuvitaniwa hira du Msambiki. Hina kotara vega edukasao alembe ngambela ni malembe manga hunza para alembe legi ha bashara kabashariwa anumuro ya wanana vanga hakari vadzaha vadzaha timbange vadzaha azvipepa zvopepukisa mapimo hinga haula leswaku hitsakile hatsaka porque anumuro ya wanana ya bashara
7: akuhunguka loko ka timhaka leta kudzewa ka zvipepukisa mapimo emuswikoleni itiri munhu mahwa
9: ho vagonzisa heva sensibilizara heva komba tindlela ta ku adzvala azvipepukisa mapimo vanga mahe avanana porque vahahi vanana heva lava ku vasimama vagonza vagonza ukwatsi kasamanzi kune vaseyo vatave vagonzisi vave mapoisa vave vamediko vave zvoke leswi zvi lavekaka ku avana lava hina vamaha por isso hazama akuvasisibilizara kambe hatasimama hi vabyeletela hi vasisibilizara ku vanga diriri akudzaha ni kunwa byala
7: kulaula ka Alberto Makamu murengeli wa tagonzo hichimu cha distrito ya Nyambani na hlauta shungitani hitiro lova takuna hava umaha lomu chikarika kulusana ni zvipepukisa mapimo zvigonza na zvivi zviulaula ni mitiri ya Radio Msambiki na zvitembesele kushaku kaleloko hakuneni lhaka shikola 12 de agosto akukari kudzahiwa nguva hambeni kuniwa
10: Andre hoi 2024 achinongoevoa décima classe no gazetari kamo mas graças a Deus já como assim a ganhei kitso no que tudo como na fita aí ele não conseguiu passar se parece algo mas da a casa conseguiu passar o nome décima segunda a mensagem que eu tinha eu vou diga o arba quando se na fase se na garagem
11: Olivia tá somos a tabu sa
12: somos guard
11: sim estou numa guard
12: muba você muba muda Marco muzi bebedro jano investe na mati muito sura muito esforçongo kids mungira
7: Zvigonza nezvokare zvingave zvibula kamutiri ya Radio Msambiki kamuvhuri yaloye lomu chikari kakuvhuriwa kavhiki kakukulungela kurwisana nezvipupukisa mapimo.

0: endlela la umingiseti lwa rhandzekaka hi kimeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha lana humeleliseke leswaku ku tlula gidi lavarimi va xikanekisi xa maxubu xifundzeni xa marakweni tolo va amukeli nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndhawu ka tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana tinhlari ti hanyelelaka ta madyela manene la xifundzankulu gaza ti karhi ti vonelela ta madyela ka munhu wa swifundza ndhawu ka ku va xitshungu xi xanisekile hi tindhambi ti vonekeke axifundzankulu lexiyana gidi ni munhu wa madzana vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va tiku va ta kumeka hi n'hweti ya mawuwani ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikolo yi nga ta landzisiwa ka dorobeni la maxixi axifundzankulu nyambani vana va musambiki va tirhaka mugodini ni masin'wini etikweni la afrika-dzonga va kombelaka mfumo ku ya mahlweni ku seketela vana va tiku va tlhelelaka makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka etikweni leliyana hi amukelani ku tsalisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Fons Maguli ka vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo Gaza na Inyambani la pelile
1: xitiku xa dzongeni
2: vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10
1: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
2: xitiku xa dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas já Moçambique. Ai, como é que
2: Mahungu ya usiku ya dzongeni katiku mushai Veronica Sidomu. Kutula giti ni madzana mambiri ya varimi wa mashubu shifunzeni shamara kweni pa mkele nsekretero itimbe utaka ambana ambana hakuwa kota kutipfuna mzakati ndambi tishaka tseke midwalu ya kuambana ambana. Murangeli wa shikanikizi shama shubu wa mara kweni Sergi Shiboleka hata mshile shaku mintiru ya famba ikuwa varimi wakumisa nkinki kami mintiru ya vona. Tani ikubula ka Shiboleka lawa ima tsamela maveka haka kutsemba le shaku kama siku mataka vata shukota kusivela kuwa shitsungu shisokola hindala. Shifunza nkulu Maputu kusikela lembe litaka shitave ni ndao ya kubinzula timbeu akwa kusiketelu wavarimi kwa vata kusha binzula vona. Kanda ulei kunyimelu anakona aku binzulu waka shukotu shoko ambana ambana shitirisi waka ka mintiri ya vurimi. Mintiri ya kulila misela ndau lei se isinguli la posto administrativi ya 3 di fevreiru lana kankaru wa shoshi se kusimeki waka matangi lawa mangata shaisa kama ati. Hii kusimeki waka masentru lawa kutapumbu wa nshanisa uanyi waka ivara watiku loku balavetela timbeu lana inkari umwana pasinseka haka kuyati kwenye la Afrika dzonga kwa vashavati mbe utavona, tani ikubula kamurangelu wa shenge shata urimi ya shifunza nkulu Maputu, Paulo Kosa. Gidi ni muno mazana wa jonzi wa shukola shwako ambana ambana, hata kumeka iweti ya mauana, kami intangu ya kwa ambana ambana, ingatala nzi waka adropela mashishi. Yentelelona Idrasi Makondela.
3: Ababela wakuteheka maprovincia ya kutalangana ya tikugahina ga Musambiki. Mapikizana ya kuyalana ni handball, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni mapikizana ya ukavilgachi kumba ni ngwani ya kulumba chanu ni naru mishakanu. Yingalangiwa kubai kumbisiwa kama pikizana lawa ya ravi ga zikola. Kusukela ka siku gau makuma mbirini kanu ni muni ka hweti ya mauani, kala ka siku gau kanu gingwe ka hweti ya mauri. Ahungulegi gitivisilu hinduna yata gonzo ni ntumbunuku lomti kweni gahina ga Msambiki Samaria Tovela.
2: Idrasi Makondela, nimi ntlangu ya shikola ya kuambana ambana, inga talanzi waka atrope la mashishi hiweti ya mauani itaka. Tinhlari ta xenge xa nyelaka ku hlayisa swiharhi ya Limpopo xifundza nkulu Gaza ti karhi ti lavetela tindlela ta ku va swiharhi swi nga phondli xithandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Yentelelo na Rustino Botela.
4: Xithandelo xa Limpopo xifundza nkulu Gaza xi ta vana xi biha mayelano ni ku va na ku patsiwa ni ntsilo wa gezi leswaku va ku ta fikeleriwa amasimu ya varimi va kumekaka ndhawu liya na ku va ma nga dumeliwi hi swiharhi. Nakona kulunkare kugamili kuba kubiwa na kupatiwa nzidwa gezi eka ashpi musha kumela makanikane na ntlano lana kutaku na kuvikiliwa antlano mazana ya magitari ya masimu ni muni wa mazana eka mganga wa mavos kumeka ku anzini ka shitandelo tishia. Mrangiru wa shitandelo shalipomba tlamisala kambile shwa kuba kutawa kusunguna antiru wa kuba kubiwa ingwani ndavu le itaku na itava isivela a masimu malumba kubarimi leso eka mganga wa Shibotani.
2: Rostinu Butela nintiru lo lanzu waka iti ntlari tanyela kafusha isibuwa shihari e nkongo mete na kuwa shinga pondi shitandelo shiba shidumela tindau lomu kuwanya kavanu. Vana vatikula Msambiki vakumekaka amgodini ni masimu ini tikwenda Afrika dzonga vakombela kamfumu kuisa masweni useketela vana vatiku lava tlheleleke makaya hikula ka madzolonga va endleliweke atikwendleliana. Yentelelo na Eduardo Figurão.
5: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke na yo ni muyimeri wa Musambiki lomu tikweni la Afrika dzonga mamana Maria Gustava. loko ata va ayangula mamana Maria Gustava atlele a bandleve eka vana va Musambiki va kumeka ka tikuleli a handlikanawe kuva va tlhelela atikweni la Musambiki.
2: Eduardo Figurao ni xikombelo xa vana va tiko va kumeka ka tikweni la Afrika-Dzonga na va tirhelaka mugodini ni masin'wini akwa mfumo u seketela vana va tiko va tlhelela eka makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni leliyana. Muyingiseto Rhandzeka, lawa a ve mahungu ya Dzongeni ka tiku ka nongonoko xitiku xa Dzongeni.
1: Ekhani kunene hi kumeke a madzungula a yeneni ya kumaleti tiyelanaka ni ta nxaviso.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Dishile vovó.
8: Dishile ntukulu wanga.
7: Oh vovó, uya ka kwini ni xijumba ungaveleka. A xitiki xolexo.
8: Nambi xotika ntukulu wanga, ni ta kuwe mani leswi. Ni ahala gangeni ka n'wana wa mina. Ibale kaka womati ke.
7: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
8: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela, a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya utaka na yena ku heleketa.
8: Ani mutivi mwananga. I munhu wa vumbilu hingo tlhangana kola ndleleni la. Ani twela vusiwana ni heleketa. A tlhela ani pfuna ndzwalo lowu. Ei.
2: Ei. A tswaliwile man. Ani vumbilu njani. Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
8: Hi luyani ke. Phaya imufana wa munene jahaleli.
2: Oh, hosa imuhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
9: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
10: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
11: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
10: Moçambique em Goma.
12: Bola num belo avô que lá chumate, lua calte que escarca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombiri, a fulamela, aia maçueni, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
13: O meu mungo é cavacuzê, levantango, um tênica campo. O assa tem a bela canguana, o antano, o ati, a tunela um belo um pepo.
12: Cassia na enda aí,
13: Sato um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa de lui, aí anda sucumbi, sucumbi, um wanakarati, rumacila e acusuluca. Macambe maningi, a komba ku karateka.
12: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
13: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
12: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
13: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
12: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
13: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
12: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
13: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
14: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
15: Muchayi wa xifundzankulu Maputo, titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
16: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
15: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
16: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
17: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na anti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
10: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
18: Tivanta mafambela switaratwini.
19: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
20: I uxika. Lana matsongo halaha ku matihlo ya hina hikolaya ka hunguva ni swin'wana. Ilava ku bula kutsongo hi Artigo 28 ka buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini. Hi le ka nongonoko wa mafambelo manene switaratwini wa Emissor Provincial de Maputo wu kombisiwaku hi mina Alberto Langan. A ku va hi kuma nhlamuselo hi rhambili Rodriguez Chavani, phoyisa la ku vonela switaratu li tirhelaku Commando Provincial ya ka Maputo kolomu ka Matsolo. A hi yingiseni mabulo ya kona.
21: Le ya ka Artigo 28 a vulavulaka hi visibilidad reduzida o insufficiente. Loko va vulavula hi mhaka leyi va vulavula hi yini ntlhamuxelo wa kona wonene?
22: Loko hi vulavula hi visibilidad reduzida o insufficiente hi vulavula hi mbangu ya switaratu lexi a mufambisi wa movha kumbe hambi u famba hi minenge ngumaxi ngopfungopfu mufambisi wa movha u nga kosigeli ku xi vona a xitiratu hi ku helela ka xona hinkwako ka mpfhuka wa 50 metros loko u nyimila u nga kona u langusa frenti a xitiratu ate 50 metro a wu kosigeli a ku xi vona xitiratu hinkwaxo wa swi kuma
21: hi
22: mpfhuka wa 50 metro swi hlaya swaku a visibilidad e reduzida swi hlaya swaku a wu xi voni ben xitiratu a lani u nga kona a ku voneki ben porque a xitiratu loko u nyimile tenke u xi vona ben no minimum 50 metro tengo u vona a largura dza strata a ku kuluka ka xona kumbe ku lala ka xona tengo xona hinkwaswo tengo xona a kumbe layani kuni kurva layani kuni lomba layani i subida kumbe layani kuni a swikhelekhele kumbe laya kuni a sinal tengo u kozikela ku swona a 50 meters ntawu a xitrato lexulano wa xi vona ben loko leswi swi nga yenceki ntawu a visibilidade é reduzida ou é insuficiente. Está só com o caminho bangolia tem que ouvir atenção, caminho bangolia tem que ouvir cuidado. Não pode chuchuma, caminho bangolia não pode ouvir comportamento zangue uli castrato chachinene. Já com o achivona bem castrato.
21: Tranquilo.

0: Namuntlha swi ringene hi ta va kun'we ka minongonoko.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko.
3: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona, a ho tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Pheha ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nahambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Na mixo wena munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno. Ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
4: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: mwingisito kurandzeka namuntla tihlo ri ya vona a xifundzeni xa ka n'wamba kwalomu xifundzankulu Maputsu la hi endzeleke a swikanekiso swa muwamba sedi ni le a saviela lomu ku nga ni mindyangu leyi xanisiweke hi ndhambi kambe ka yona yin'wana se i rhurheliweke ka mabayiru ma nga ni matshamela manene xifananiso i vatshami va le bayiru Josina Mashele lava va kumekaka andhawini yin'wana leyi nga ni matshamela manene na va rhurheliwile ndzhaku ka ku va va xanisiwile ndhambi a bayiru Matadoro lava va kombisaka ku tlangela a ntirho u endliweke hi mfumo wa ku va u va rhurhela ka ndhawu liyana ya le henhla swinene kambe nakona nkarhini wa kona va humelelisile swikhalo swa vona ka murhangeli wa xikanekiso lexiyana hi ntshima a nga ku pfumaleka ka mati hi tlhelo rakwe murhangeli wa xikanekiso lexiyana a Njinyu Paiva loko a yangula ku vilela ka xitshungu a vulile leswaku vona tanihi mfumo hi ntirhisano ni vaseketeli va karhi va endla hinkwaswo ku va va kota ku hundzisa swikarhati leswi
1: hi kuma na hi bulana hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswo ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelo menos la 5,000 litro ya mati hi ta swona leswaku hi ta swi kotisa kwini
2: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa la masikunyana swa ku ungamandzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati marko
1: la na ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa entan ku ve ni mbenyane a fambisa mitrotoro wolowo maji leswaku swi gamisi kwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejmu ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
2: mhaka yin'wanyana leyiyi xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashele yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela munhu yi nga kumiwaka leswaku vaseketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkupuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisana ni mfumo kun'we wu vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi hi ndlela munhu yi nga kumiwaka xikun'we van'wamabindzu
1: a ntiyiso a tshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso ku ni a nkomponi yin'we yi julaka kolakola ka bayiri leyi va ku i Agro Park yi ni programa ni khaneni lweyi wa gerenti wa kona a ku a ni va ni programa la ku va thola 2,500 wa vanhu na tshemba swa ku yelweni yoleyi a nga ta kumeka lani a ta swi kota ku va a tshinzekela ka kompona leyi
2: va ta thola 2,495 ku la se ni vona ntlhelo wa voo vantshwa la vantshwa lo se va kola
1: va vona maxi na tshemba swa ku loko ku ta tlhelasa nkama a nkomponi yeleyo yi hlaya swa ku hi dya wu sungula ku va yi thola ha va ta swi tiva na vona va ta swi tiva eke sweswo ni nge vala pena entan a verdade ye lweyi wa nkulu wa wona wa empresa leyi khani i mungani wanga a swi kotile ku va ni hlamusela a ni koma ni projeto bya kona projeto muito grande
0: kasi tlhelo ra switarato hi bulile ni murhangeli wa nhlangano wa vatleketli va misava lweyi a vuleke leswaku ntirho lowu va wu landzaka a wu na byalanga hikwalaka ku va a switarato leswi va swi tirhisaka leswi va kombiweke hi mfumo ku va va fambaka swona a swi na matshamelo manene mhaka yi endlaka leswaku va heta nkarhi wo leha swinene ku va va kota ku ya chulula a misava va yi tleketlaka hi tlhelo rin'wana Isayeji Mathevuye a vule ni leswaku switarato leswi swi tirhisiwaka hi mimovha yo tala a swi tiyiseli ka mimovha leyi yi tleketlaka misava
3: hi ku cela misava a hi na ma-difficultad a hi na ma-problema hi ntamu maxi a ku teka misava ya fika dropeni a movha wa heta ma-2 hours xitempe hi mhaka switrato swi kha swi nga tshamisekanga
4: switrato leswi hi swihi swa ko
3: i switrato leswi hi nga nyikiwa hi mfumo pura hi swi tirhisa hina vaceli va misava pura ku famba amakamiyawo ya hina hi ku makamiyawo ya hina i makulu a loko ma famba hi ka switrato leswa swa mfumo leswi ku famba ka xitshungu a xitrato a xi heti vhiki wo hweti na xi nga hohlokelanga makamiyawo makulu hi ntamu ntamu porisi guverno a nga hi nyika a ndhawu ya ku hi hamba tindlela wa switrato swa hina swa ku hi ta kota ku fambisa makamiyawo ma fika
4: kambe swo swa mfambiko
3: a da hi fambi hi kona porke a switrato a swi tshamisekanga kusukela ku nga na timpfula mpfula leyi nga na sweswi ivi yikulu hi ntamu ya misava hina leyi ya madaka ntamu makamiya hi ku khalita kan'we ma hambi mpfilumpfilu ya yikulu streke se pura ku reparara switrato a swi na byali ku ni lava nga ni ku ni ma-associasawu ma nga nyikiwa switrato swa ku ma swi hamba ma nitirhisana ma tlhama kobrara maxi ma va ni ma-difficultad hi ntamu ya ku swi lunghisa switrato
4: lexi ku khaliwaka swinene hi xona xa ku nghenela xidoropanini na ko va ri hi wo makamiyawu lawa
3: makamiyawu kahle kahle xitrato lexi xa ku nghenela doropeni hi ntiyisa xi pfumeleliwe hi mfumo swa ku makamiyawu ma famba a mfumo yo gama ku pfumela hi ku hi nga peta dokumente hi kombela swa ku va hi nyika mpfhukanyana wutsongo swa ku a lava nga ri xiponsa vele switrato leswin'wana va kota ku lunghisa kombele ngi ve ma-abril sweswi ya loko ni nga phazana maxi a te sweswi a va se swi kota ku lunghisa hi mhaka ya makuxto ma lehile apa a swi na byali a swi na byali se xitshungu na xo xigame xiswona swa ku na ala swi hlaya swa ku hi ntsimatsima a makamiyawu ma hala ku huma la porisi xitshungu xi nga pfukela a makamiyawu swa ku ma nga ha khaluti laya
0: Anjinyo Paiva a humelelisile ni ntirhomfumo u endlaka hi ntirhisano ni nhlangano u endlaka ta ntleketlo wa misava a mugangeni loyana wa xifundza nkulu Mabotsu kongometeni wa kuma ku yamtswisiwa xitarato xikalaka xi nga na matshamelo manene
1: a ntiyisi hi leswi hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela lava nyatimali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelomeni xi la 5,000 litre ya mati hi ta swona swaku hi ta swi kotisa kwini
4: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha hi masikunyana swaku ku gama ndzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati mariko
1: la na ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta yi yavela mati marambi ya ngwana loyi wa muturista a kumane ni khombo a va na accident afa ntamu ku ve ni mbenyane a fambisa mitrotoro wolowo maji swa ku swi dlamisi kwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mesmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
4: mhaka yin'wanyana leyi xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashel yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela munhu yi nga kumiwaka leswaku va seketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani hi ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisana ni mfumo kun'we a wu vula murhangeri leswaku a tiva ta wu yake i ntsweswi hi ndlela munhu yi nga kumiwaka kun'we ni van'wamabindzu

0: misa xitarato lexiyana xi hohlotiweke hi makamiyahu ya misava ntirho vo endlaka hi ku khomisana ni nhlangano wa ta vutleketli ra misava.
1: Maka switarato ya swi tiva hi ku endlelela ku swa tika hi mhaka yi nga yi tikaka ka tiko la hina hinkwaro la Mozambique. Manje muwamba a wa tirha ku ta kota ku swi tshuka hi kota ku mimovha vanhu ni leswi swo tala swi kumeka swi endla mitirho ya swona ya zama ku lunghisanyana switarato hi ku laha tikweni la hina la ka n'wamba hi ni maribye hi ni misava ya ku ya hi pfuna ku hi lunghisa switarato swa hina.
2: Matshamelo ya swona hi swi ni muwamba mbondo ya magudi saviela matshamelo wa
1: swi ni ku fambe swa fambeka switarato swa hina ko va ku a ni nge hlaya swa ku swi lunghile swa a ku kala ku ka bindzuko swo swa fambeka ya swi kota movha ku yi suka hi lani street to said ku ya fika mapontu man'wana. Manjhe ntirho lowu wa ku a yi nyimanga hina komu guverna hi tirha ka ku zama ku lunghisa mhaka leyi ku hi ta kota ku garantira ku swifuyu mimovha ni leswo tala swi kumeka swi famba.
2: Kutani lexi xa ku nghena laha xidoropani xa ka n'wamba vacheli va movha va calastera va ri vinyi va mimovha leyikulu yi tleketlaka maribye misava a va pfuni a ku yamiseni ka xona mfumo wo endla yini ntirhisano ni vo va vinyi va movha
1: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku mintirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona ko va ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma maxigama hi kota na ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa switarato. A xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundza la xa ka n'wamba.
0: A xikanikisweni xa le ka mavile a nga sabye mabayiri ya le matador na xikizela hi wona lama mbombeliweke ngopfu hi ndhambi mhaka i kalaka yi nga na byalisi a vutomi. Xikombelo xikulu xi humelelisiweke hi vatshami va miganga liyana i ku va va yaveliwa timbewu leti va nga ta tlhelaka va ti byalisa a xintshwa.
3: Mhaka ya ndhambi papa yi hi hlaselile mati va pfule mata ma fika ma nghena lomu makaya se ku fika la ka ku hi rhurha hi kumeke xikolo hala a sekondari se hi tshama ku hala xikolo hi tshame xipimi xa vhiki se magoma se ma baxara se hi tlhela hi tlhelela hi vuya kaya se hi yo tlhela hi jika hi ndzhaku hi byala
4: Carolina Majaya bya famba mara a hi kume ku xanisiwa hi ku mati mara bya famba mukisi mabyelanyana hi kote ku vuya ku lomu makaya.
2: Aloko uwa u pharietiwa uwa u gama u sekeleka u tigubuta rithulu u gama u ya mahlweni se swo swintswini leswi mi endlaka swo n'wina ndzhaku ka ku va mi hi xanisiwile mati lawa
4: aw no tshama hi rima ku masin'wini
3: nomsa Antonio kuba utomi papa a byi fambelana kahle hi mati ku mati loko va pfula la barajana ma hi fikela endla ka makaya lawa haleni
2: ku baraje hi kola ma sungule hi n'we ku
3: ma sungule hi makaya lawa haleni papa
2: mi swi vone njhani mi hanye yi
3: papa hi veni ku xaniseka ku la swi lave swa ku hi suka ni vatsongwana hi rhwalele timpahla hi ya tshama xikolweni sweswo papa hi rima tlhelele masin'wini hi rimaku mavele la ku sungula papayi lawa ma fambeni mati se hi yo tlhela hi tlhela hi ya rima se swa yantswanyana sweswo ku hi ya rima swo danyana swin'wana swi humile
2: swo da laha ma pfangani ku rhumbuka se ma leswaku vayingiseti va swi twisisa swaku ntswini hi vulavulaka hi swona mavelela ma pfangani ku rhumbuka
3: ma rhumbuka ma rhumbuka papa
2: ma huma ni mitshetso
3: ma huma ni mitshetso
4: Carolina Majaya.
2: Carolina u endla yini
4: yo rima papa
2: se we u byala yini

0: Oh, ma velha.
1: Niyi.
0: Oh, uma vele ntini mhlata.
1: Unyangana. Namsebali ingilo hi. Kun mavele kamsebali.
0: Moko.
1: Inonile. La ka ngwamba ngopfungopfu kula saviyele ngako ku tiviwa ngopfu lwa nga kule ni la loko ku vulavuriwa hi saviyela a ri ni vuyeleni swidluwana swi ko
0: Swi ko papa e barashi.
1: swi le barrage
0: Swi ko papa swa kumeka. E barashi.
1: se swi xavisiwa ku hi
0: E swidluwa swi xavisiwa e barashi. Loko swi lava e barashi swa xavisiwa.
2: handle ka ku xanisiwa hi ndhambi Murhangeri wa Bairo Matador George Chemani a humelerisile swikarhato swin'wana a nga ku dumeliwa hi swiharhi nkarhi wo tala swi xakatsaka a mibyalo masin'wini.
3: I khale na ikarata swi ya emhaka ya swiharhi rikambi kola hi nga koho swa ndlula hi kola swiharhi la na un bloko xa madu bloko 5 ki wa chukuto swa ku swikulu na switsemakanya swi tshuka swa swa kumeka hala xinyangwanini tshuka swi kupa i ndlela ya swo hi hanya na swo kulu ma xi ku enceka swa ku hi ku enceka swa ku na swa swiharhi leswi i swa mfumo loko vanhu va yiva loko swi va yiva vanhu swi ni vinyi maxi loko swi wona emasin'wini ka vanhu a swi na n'wini wa yiva na
1: vula
3: munhu
1: ka swa swiharhi leswi humaka ma fazenda Bellevue kulomu.
3: Na swi huma hi kolomu mapariki lomu va hlayaka swa kunene na vafuya swiharhi leswi para ku vini swi pfuneta xitshungu wa swi vona se hi leswi swi karhato swi nga kona ku siya makhambi yo tala va yeliwile vanhu lava ku ya kombela ku vini va hlayisa swiharhi leswi maxi kumeka leswaku ni va choka va swi phikiza swa kunene na swa vona na swi vona maxi se loko swi dlayiwa ku pfuka pongo hi ku sambe kola internamenti loko voto swa ku dlaya xiharhi lexiya a na wa wupfumeni ntanko kwalano ku ni swikarhato manje henhla ka leswi wo mfuma ni vhelo lokali wo hambe swifurso swinene poko tembo ku ya tlhanganiwa ni district ku khulumiwa hi timhaka leti ta conflict nyana leyi lani ku kumekeke leswaku hi dyondzo inkonjunto ku kumeke leswaku nana ku fanele ku ve ni ku tlhanganiwa ni vafuyi va swiharhi ku ve ni ku pfaliwa da ponta ponta leswaku swiharhi swi tshama ndzeni ka siriku ya swona.
2: Hi tlhelo ra Tabudau, murhangeri wa mitirho leyi hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba, Aulina Vilankulu, a rungulile ku va va endla hinkwaswo nkongomitweni wa ku va va lwa ni ku pumba nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya mixakaxaka lani a humeleriseke ya dzedze ku vuyelela ni man'wana hi ku endlela ka wona na ntalo wona mavanguwaka hi tindhambi tivonekeke.
4: Awudawu eka N'wamba li ukahle hi konilano na amukela avavabyi lava buyaka hi makaya ka voni na valava ku dayiwa mavabyi ndhawu yina yi kahle kha ni mambo
5: mavabyi munhu lawa mu ma amukelaka hi ntalo haleni ka xipiritana lexi
4: hi ntalo hi amukela mavabyi ya malaria loko hi vona tinomero ta hina hi vona swaku lembe li nga hela hi kumili vadyile 366 wa vavabyi vanhu na vavabyi hi malaria lembe leli va yo yengesela para 758 swikombaka swaku hi yengiselile ensenti 70% ka primeiro trimestre ka tivoti ta ku rhanga ta tinharhu ta lembe leli. A xivangelo ku ve a ndhambi leyi nga yinceka lanu ka N'wamba yi ncile ku va ku ve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu a mati lawa ma yinca ku va a tinsuna tikuma a mbangu wa ku va tikula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yingisela a ntsengelo wa malaria ka madiyari ya nakona swa yinceka kusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a mabasanga kahle ku va mali manhu ya makaya hikolano ma nga va ma ve ni ximpungu ni xitsongwatsongwana ku lexi xi vangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi Game ta Kola hi tiseke vutomi bya vatshami va xifundza xa ka N'wamba ngopfu lava xanisiweke hi ndhambi.

0: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a ho tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambixo wena munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu sali ko seno. Ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: muchayi wa xifundzankulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
4: nan'waka ku titsalisa i mahala
3: lulamisa fotokopi ra pasi ra vumunhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
4: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
5: Instituto de Linguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi Nyembana Beira Ximoyo Tete Nampula Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zecra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Moçambique em goma.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 23 horas a Moçambique, kunene ke hilongolokisa xoxo vale kwezo. Rinalela kuva ya ningena la ya kansimbi ya 23 horas na 30 minutos kuva hita kuma a último jornal. Kambe ke hikola ka kuva hinga kankamalo a itheni fuzi ya zamba. Veronica Sidumu leswako atata yanana a nkatsakanyo wa mazungula.
2: Mahungu ya usiku ya dzongeni katiku muhlayi Veronica Sidumu. Kutula gidi ni madzana mambiri ya varimi va mashubu xifundzeni xa Marakweni va amukele nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva kota ku tipfuna ndzhaku ka tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xikanekisi xa mashubu va Marakweni Serge Xiboleka a hlamuxele leswaku mintirho ya famba hikuva varimi va kombisa nkhinkhi ka mintirho ya vona. Tani hi ku vula ka Xiboleka, lawa i matshamela ma vekaka ku tshemba leswaku ka masiku ma taka va ta swi kota ku sivela ku va xitshungu xi sokola hi ndlala. Xifundzankulu Maputo kusukela lembe li taka xi ta ve ni ndhawu ya ku bindzula timbewu hakuva ku hleketeliwa varimi ku va va tlakuxa bindzu la vona. Ka ndhawu leyi ku nyiveliwa na kona a ku bindzuliwa ka swigotso swa ku hambanahambana swi tirhisiwaka ka mintirho ya vurimi. Mintirho ya ku lulamisela ndhawu leyi se a yi sungulila Posted Initiative ya Trade Fevereiro lana ka nkarhi wa sweswi se ku simekiweke mathangi lawa ma nga ta hlayisaka mati. Hi ku simekiwa ka masentro lawa ku ta pumbiwa nxanisa wu hanyiwaka hi vana va tiko loko va lavetela timbewu lana hi nkarhi wun'wana va tshinisekaka ku ya tikweni la Afrika-Dzonga ku va va xava timbewu ta vona tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ya xifundzankulu Maputo Paul Khosa. Gidi ni munhu wa madzana ya vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va ta kumeka hi hweti ya mawana ka mitlangu ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka adoropeni la Mashishi. Hi entelelo na Idrasi Makondela.
3: Ababeli lava va ku teka maprovinsiya ya ku tsalangana ya tiku ga hina ga Musambiki. Maphikizana ya ku yelana ni andebol, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni maphikizana ya ku khavilga chikhumba ni yin'wani ya ku lumba tlhanu ni nharhu mihlakanu yi nga langiwa ku va yi kumbisiwa ka maphikizana lawa ya ravi ga zwikola. Kusukela ka siku ga umakuma mbirini khanu ni muni ka hweti ya mahuwani kala ka siku ga utlanu gingwe ka hweti ya mahuri. Ahunguleki gitivisilwi hinduna ya tagonzo ni ntumbunuku lomutikweni gahina ga Msambiki Samaria Tovela.
2: Idrasi Makondela nini ntlangu ya swikola ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka adoropeni la Mashishi hi hweti ya mahuwani taka. Tinhlari ta xiyenge xi hanyelaka ku hlayisa swiharhi ya Limpopo xifundzankulu Gaza ti karhi ti lavetela tindlela ta ku va swiharhi swi nga phondli xithandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Hi entelelo na Rustinu Butela.
4: Xithandelo xa Limpopo xifundzankulu Gaza xi ta va na xibiya mayelano ni ku va na ku patsiwa ni ntsiri wa gezi leswaku va ku ta fikeleriwa amasimu ya varimi va kumekaka ndhawu liya na ku va ma nga dumeliwi hi swiharhi. Nakona ku lunkare ku gamile ku va ku biwa na ku patsiwa ni ndzilo wa gezi eka xipimo xa 10.5 lana kutaku na ku vhikeliwa a 5,000 ya magitari ya masimu ni muni wa madzana eka muganga wa Mavos ku kumeka ku andzeni ka xitandelo lexiya. Murhangeri wa xitandelo xa Limpopo va hlamisela kambe leswaku va ku ta va ku sungula a ntirho wa ku va ku biwa yin'wani ndhavu leyi taku na yi ta va yi sivela a masimu malombaku varimi leswo eka muganga wa Xibotani.
2: Rostino Butela ni ntirho lowu landziwaka hi tintlhari ti hanyelaka vuhlayisi bya swiharhi enkongometeni wa ku va swi nga phondli switandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Vana va tiko la Mosambiki va kumekaka amugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo ku yisa mahlweni u seketela vana va tiko lava tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni leliyana. Hi entelelo na Eduardo Figurão.
5: xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke nayo ni muyimeli wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Mozambique va kumekaka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Mozambique.
2: Eduardo Figurao ni xikombelo xa vana va tiko va kumekaka ka tikweni la Afrika-Dzonga na va tirhelaka mugodini ni masin'wini a ku va mfumo wu seketela vana va tiko va tlhelela eka makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke etikweni leliyana. Muyingiseto Rhandzeka, lawa ave mahungu ya dzongeni ka tiku ka nongonoko xitiku xa dzongeni.
6: Radio Msambiki.

ma original kunene tshikala vanga guga uya teka lava vahaliki van'wanyana 23:30 kasi 23:26 e 23:30 xitava hi kuma ultimo journal hi ntirhisano na antena nacional wa radio Mozambique xikan'we ni swifundzo hinkwaswo swa tiko kunene ke hi ni vakoni va le kwezo hi tihlava njombo ngopfu swinene hikwalaka ku va hi ta va namuhla hi tsaliwile ku va hi ta va hi kumeka la swa kala ku va hi kumeka na hi le na n'wini hi ku sa mufano va lesima ngopfu swinene nakone hi n'wi zandza leswaku nati mpela leswaku kala swi nga heli swa hlola ku hlela va basiki ni tinhloko hi byo vukhale kunene hi ni mazito lawa hi nga nawu hileswaku ti fanele ku va u ti dyonisa hi xudiki hi ku salexo ke xi le khuzwini exiweke tamela hi mavoko sulavoya ya n'wi fane hi leyi chukaka yi tata ku tekela swi va swi hi lumba kunene mpela kasi ke lexi xi nga khuzwini ku na lexi u ta ka chuka u tekeliwa hi famba hi joyetela ntiyiso kumbexana hi ta wu kuma xilungwini hi kusa he a wutomi bya bindza tata.